mo tun wa kiyin loruko GM wa ni kanin ta wa yi ayo Emmanuel Ojo baba dada to ni ran dada o lojo la dada mo ki gbogbo eyin iya loja ati baba loja ajo mo to te tun fun wa laye te mo ngba wa lalejo nu oja kokan lati je ka mo awon tun lo ninu oja yi

0: seri e je ka tun wa nkan fidile o ka fidile nkan omo ni igba ti akoko ko do de ni kankan awon anfani perete pepepe yi ta nri ko lori eto yi e je ka di mu daada
1: omi tutu so fun mi
0: sere to yi afani nla ni gba
1: e je ma ro ti o ba run to fun lorun wa ni se saye
0: awon kan so pe o ye ka ma gba pe
1: awon
0: na fe ma daruko ojo oja won ta mo ba won da ko re lori eto yi
1: tin pe bi monu e wa won eni to wa lapa
0: kan na ni awa na ni shop to ye ke ma ba wa daruko lori eto yi se ri loni pero ba re ni soro te ma pe si
1: e kaye
0: te li ma te ran se si mi ojo oja yin atawon te n ta nbe kilo ko si shop re gangan
1: eni nla to le ji to le pa ni iseju kan
0: abo fe je ka bo ki ba le re tun saye yo ojo bi ni o fe fi se surprise fun
1: soro si re iwo wa si re ilo po si re
0: a ma kin to ma lonu eto gangan to roja kan oni na na lowo lowo bayi
1: ran
0: o to mo
1: oba to le so
0: ni ni won na oja kila lowo lowo bayi
1: ero oja o
0: oya wo fe lo ra kankan tabi keji ina na oja kila
1: eyin obi wa eyin bo wa to wa ni waju
0: e ri pe layajo ojejo mo so kankan lo nipa pe to ba fe bere oja kila won kan to ye ko se eyin kan sare kowo le okowo lai ma won igbese kankan to ye ko gbe awon igbese on mo menu ba lo layajo jejo ama loni n so awon igbese on ni yanana re fun yin
1: obiri laye oko duro sodo enikan
0: to ba fe bere oko wo re ni sise
1: o
0: ba je lagbo ole o ti fe bere oko wo ni sise kini awon to ye ko se awon igbese wo lo ye ko gbe o kan wa di pe a mo kan si shop ni e wo lataaro iye ti mo pa ni ajesa bugbaje na ni

0: ṣe ri teyan ba fe si shop ladugbo
1: e ma ma je ko ja yi
0: ti won pe nkan kan ni marketing survey
1: yo
0: kokko si awon iwadi kokan pe oko wo ti mo fe bere yi ta lo nse ladugbo yi pe iru kile ni n ta to ba je ru okowo ti gba okowo to si fe se yi to tin se nibi to ti ko wa tele wa si ni site re o na lo si fe mo se o wa ri pe ah awon kan tin se ladugbo yi
1: ebe la
0: to ra won opolo ti yan mo nlo si ru okowo be
1: ebe la be o ile lo polo
0: akoko na o kokko wo nti eni n ta sun
1: agba e wo ja ino
0: ohun to n ta ohun ti o ni to je pe to ba fi soko owo re kini awon boys adugbo kina mo ra ti o de si ladugbo yi ki lori te pe kan to rira iyan fe lo bi email meta si marun ko to rira to le fi kun oja re to ba bere ladugbo ta won tin taru oja ladugbo yi amọ wo na fe bere awon nkan to kokko wo nu o kokko wo sun
1: eleju wa gba fun wa mi o ami
0: eleju o si gba fun o to ba ti se awon igbese yi o fun le se wadi lenu awon to je ara adugbo ki le mo nwa kiri lo okiri ti o ti si e ri pe te ba je new site ni awon nkan kan wa to je pe won mo nwa kiri pe afi ta ba degboro ka to rira iwo to si sese kude to wa wo pe okowe na lo nse ngboro je mo se nbi awon nkan ohun lo kokko se iwadi le lori tun wa package e ju ti won se n package e lo lori aye ta wa e gbogbo e ti daye technology.

won fi iwe pe mewa lati orilede na Africa bi lati ile adulawo mewe wa gbori wole eyo kan jadanu iyen ti e o da press caution lo wa se. If we talk about Tunisia, egbe iko egbe agba bolu to je wipe ko sen 31 na ni qualify

0: ìgbà tẹ máa ń jókòó láti gbọ́ wa lórí ètò a tún ti dé ní ọ̀sán ti òní láti tún jọ pérò gẹ́gẹ́ bí ètò tá a wà nínú ẹ̀ ẹ jẹ́ ká wá nǹkan fìdílé ká jọ ṣe lágbára ọlọ́run àṣeyọrí láṣe orúkọ tèmi ni Eludipo Oluwakemi Queenmother
1: Queenmother mi ọwọ ayọngẹ ó yá ọmọ ìyá ibù sọrin ni àbí ibo láti fẹ wọlé báyìí
2: ti bá fún wa disappoint ni atorin àti mo ti gbé sọnà peace
1: abẹ wi àbí bògẹlẹ ṣe fi kí àwọn èèyàn wọlé kò sí nǹkan ẹlò tí ó
0: wọn sí mood kò flow
2: iná níjọmọ
0: ẹ ṣàgbàbì kan wọlé
1: bẹẹni
2: gbogbo ògùrọ yàrá òrùbà gbogbo ibo ń dèwọ nù ẹ olùnàkọ fúnmá gbogbo yorùbá ṣàlàáfíà ní ṣíkàdá lọba yín ẹńdẹlẹ ìbò. Hello everyone, how are you doing? This is your darling and beautiful King's daughter.
1: Mm-hmm.
2: Oh my yeah, Lori Agbagbe.
1: Okay.
2: Oru ko mi yipada njo gwa ni Antonia Ifechukwu de oru ko mi. Oh my yeah, you lo nkin pe e ku le o. Ever more to my Ifechukwu de yin. Nko ti Olorun ko. Ko seda to le yipada.
1: Ntelu aba ti ko ko seda to le ya o ijine ni.
2: E ro pe baba wo be na bi ko rin tolu aba ti le ko seda to le yipada.
1: Ko seni to le yipada.
2: Ni daju.
1: Ha ijile ni se mo pe o ko eni ni ijanu eni. Oni si mo ro ni. Eyin o lo won da mo se read toruko fin royin ni.
2: I'm blushing.
1: Ah, o ya now e je kin gba kin si kin so fun awon eyan pe apapa julo awon baba wa kon mo ro pe eto awon obirin ni. Pe ko kan won rara o rara o se reto yi awo kin pe bi ta ba pe lori awo ki fin tele orile yin baba wa looto eyin awa si ni orun to gbori duro ajo mo fi ogbon bomi ogbon mu fun rara wa lori eto apero obirin ni e mo wa da wa da se ẹyin baba bi mommy o ba si legbe yin e pe won eyin o ka jo gbo be bi pin mother ti so awon baba wa ni mo saba pe wole ju e ko mo pe there's a way tolorun fi se to je pe okunrin ma fe mo nipa obirin si be obirin na ma fe mo nipa okunrin si e se ri ara owo olorun lo wa ko se nikan to ye e mo wa da o e je ka so n pe awo kin se feminist awo o si ni legbe ki lo ko se rara o
2: olorun da wa tori ara
1: tori ara wa na ni we are here to compliment each other. E wa je ka jo seto leni bi mo ti so. Ah, Sherry. Leni lori eto apero obirin. Ibi ta ti ma kokko gba wole re. Tori ninu ta ba wo sakun awon agbegbe wa. A ri pe lenu jo meta yi mo gbi tin lo bo se nsele sugbon akan sa ri pe bi kiyan je single parent o fe wopo o po
0: o po
1: tori telomi ba de soro koda a le ma pari eto ton ba bere si so pe iriri awon re sugbon from the statistics ati research ti a se the rate at which iyan iwadi rate at which te pe awon single parent po ise ba se lokunrin ase lobirin o po ju ti igba ta wa ndagba lo gidi gan ni eyin o se wa ri oro yi o wa ti wa bi orisirisi nkan ni gboro o ti wa bi orisirisi nkan ni gbogbo mo ti so tori ara n to bi on la fe mu gbo lori eto leni nitori pe ko ti e to di pe ma na nbe eni to fi oro re sowo si wa pe e dakun kini ki n se mo fe ka farabalẹ ka kan sare so ni ranpe kini awon in to ma saba wo pe to ma fa to ma to okunrin akan pe wo omo mi ti to mi mi need the partner so ọrọ mo ta jera wa yi na nikan mo lo nlo ti e kemi na lo nlo ti mi to bi ma fi so pe wo omo la jera wa ati era awon kan to ma so pe baby mama mi ni obi mo omo lo je mi
2: o le bi to meji meta
1: ti o si se pe won awo pe mo fe fe disu lo kaka do ma gbe gege bi oko ati aya tori rate to fi po o nya ni lenu ki wa la won kan ti mo nfa inu mi si dun pe eyin agbagba e mo po mo de ni mi la ni awa agbagba no gbo mi lati kunle mo si mo pe awon agbagba to si gbo mi yi nigba ta ba bere oro won a pe wole eyin pe number star sugbe ja kokko yona na re so da yen ni o toka si ibi ta nlo nitori itan ti
0: oro eni
1: ta fe so yi o fara pe in ti a fe so e je be laso do kun mo da ki lo de te pe rate single mother single parent o po nisin laye ta wa yi ju ta teyin wa lo ati pe ki

0: nǹkan tí mo ń fà á.
1: Ṣe rí ọ̀rọ̀ bàbá ó ń dá tọmọ àbí ìyá ń dá tọmọ ó dàbí pé ó ti pọ̀ sí ní àsìkò tá a wà yìí ju tàtẹ̀yìn wa lọ. Ara àwọn nǹkan tó dẹ̀ fà á òun ni ìgbàlódé.
0: Modernization
1: ìgbàlódé civilization ọ̀làjú ló fà á.
0: Ṣe
1: rí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀ya wa tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó wọ́n kọ́kọ́ jókòó wọ́n kọ́kọ́ ro kí ni ẹbí máa sọ wọ́n kọ́kọ́ ro kí ni àwọn aládùúgbò máa sọ kàkà kí obìnrin kó ẹrù ẹ̀ kúrò nílé ọkọ tó bá ń jẹ́ pé ó ní àwọn ìdojúkọ a máa wo bó máa ṣe rọra máa manage ẹ̀ tá a máa ṣáà máa fara dà á tá a máa forí tì wípé ọlọ́run àwọnú ọkàn ọkọ òun ṣùgbọ́n ṣe rí ní ayé tá a wà ní ìsinyìí torí ọ̀làjú tó dé àwọn èèyàn fi wọ́n ti sọ wípé àwọn ti mọ ẹ̀tọ́ àwọn.
0: I'm on my right.
1: Wọ́n ti mọ ẹ̀tọ́ wọn. Ṣé dẹ̀ rí pé pé àwọn èèyàn wá ń dá ṣe single mother or single father yìí o ọ̀làjú ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwọn nǹkan tí ó jẹ́ pé ọkọ àti ìyàwó tó jẹ́ pé wọ́n á jọ jókòó wọ́n á jọ yànnàná ẹ̀ wọ́n á jọ yanjú ẹ̀ wọ́n á jọ gbà faradà fún ara wọn. Obìnrin ò ṣetán láti faradà mọ́. Ọkùnrin ò ṣetán láti faradà mọ́. A wò wípé ó dàbí pé ká pín gaari o ni nkan tó le kẹ́yìn ẹ̀. O ti jẹ mí lọ́mọ. Màmá ọkùnrin mi gan ẹni gbọ́rọ̀ wọn lọ sí bóyá wẹ́fì àbí ọ̀dọ̀ ìjọba. Fúnra rẹ̀ ló máa ma sẹ́ pé tó ṣùgbọ́n ti parí nǹkan báyìí máa ma fi ṣọwọ́ sí ó lè má mọmọ yẹn kúrò lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀. Tó ṣùgbọ́n dẹ̀ ti parí ó dẹ̀ máa sẹ́ndì owó tó yẹ pé iye báyìí ló yẹ kí n fi ránṣẹ́ sí ìyá ọmọ yẹn a máa sanwó yẹn fún ìyá yẹn ní oṣooṣù pé èmi mo lọmọ ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ mọ́ nítorí pé àjọgbé wa kò lè dùn mọ́rán mọ́ kò ṣeéṣe mọ́ nítorí ọ̀làjú ọ̀làjú náà ni nítorí wípé àwọn nǹkan tó yẹ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ara àwọn òbí èèyàn máa pèèyàn tó máa sọ fún ẹ wípé nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ ẹ yìí o jẹ́ ká pe àwọn àgbààgbà sí pé ká bá yín yanjú wọn á sọ fún yín pé àwọn ò fẹ́ ẹ má ṣe torí wípé àwọn gan wọn fẹ́ free ara wọn nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin àwọn náà fẹ́ belong sí ẹgbẹ́ àwọn tó ń dágbé torí àìmọye àwọn ìrírí tí àwa rí gẹ́gẹ́ bí bá a ṣe jẹ́ ẹni tó ń gbani ní ìmọ̀ràn oríṣiríṣi ni obìnrin mi à ní ohun ò le gbà ìgbà ní kẹ̀dẹ̀rẹ̀ ó le jẹ́ wípé obìnrin yẹn wò wípé ọkùnrin yìí ó yan òun jẹ ni ó yan òun jẹ á gbà lọ́wọ́ òun á tún lọ na sí ọ̀dọ̀ obìnrin mi níta tó bá dẹ̀ tún padà wálé á tún máa sọ wípé kò sí nǹkan tóun lè ṣe. Ó wà wípé kí wà ní àǹfààní wípé lárí lájà wípé àjọ ń gbé gan papọ̀ kí kúkú máa dágbé kí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ wípé èmi nìkan ni mò ń dágbé ó kúkú sàn kí n dá wà láàyè ara mi olófà tí obìnrin mi tó fi dágbé tẹ bá bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní èrè láàrin àwọn ọkùnrin àtàwọn obìnrin tó jẹ́ pé wọ́n ń dágbé tí wọ́n ń ṣe single parent yẹn ẹ máa rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló jẹ́ pé nǹkan ti sún wọn bóyá ọkùnrin mi tó ti ń sọ ó ń pe àkíyèsí ìyàwó ẹ sí àwọn nǹkan kan tó ń ṣe tí kò dáa tí kò dẹ̀ dùn mọ́ òun tóbìnrin a máa sẹ́ pé òun ní freedom ara òun òun lè àgbàlagbà lòun òun lè dá nǹkan tó bá wu òun kó òun ṣe é tí ọkùnrin yẹn wá dẹ̀ rò pé ẹni tó máa wà lábẹ́ mi tí mi ì nílé pàṣẹ fún
0: ìyẹn ni kókùnrin yẹn wà sọ mí sí
1: tí mi ì nílé pàṣẹ fún tí mi ì nílé sọ pé èmi lọkọ kí n tiẹ̀ sọ pé kọ́rọ̀ mi múlẹ̀ kóníkálukú kúkú máa lọ tó bá ti jẹ pé o fẹ máa dá ṣe titi ẹnu lé ni
0: máa
1: kúkú máa dá
0: kú ìmọ̀dà ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀mọ́ obìnrin yín padà sórí ibi tí ẹ ti dákẹ́ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n bi ọmọ ìyá ìbò torí kú ìmọ̀dà sọ wọ́n ni pé civilization ọ̀làjú òun ló fà ọmọ ìyá ìbò ṣé gbogbo pé àwọn èèyàn ń lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ara wọn ń dá gbé wọn ń dá tọmọ ṣọ́làjú ni gbogbo nǹkan tó máa ń sábà fà àbí ìrírí ló ń fà
2: á. Yorùbá máa ń pòwe kan ẹ má bínú ọmọ ibo tó ń pòwe o
0: àti mọ̀ yín bẹ́ẹ̀
2: wọ́n nílé tá a bá fi tọmọ ìrì ló máa wò any foundation that is not solid will collapse all of a sudden. Mm. Tele tele, awon iya wa jo ko yawa pe tan ba fe yan yawo. Mm. Won a to ipase ile yen lo. Mm. Won lo bere ru eni ti iru idile yen won lo wadi iru ile te ti fe loko laya. Abere to ba lo kin di ki sonu. Mm. Ni isin olaju ti dede bi pe we have a lot of platform on social media. Mm. Tawon okunrin atobirin ti mura won.
0: Eyin na fara kin po laju wa lara n to fa.
2: Oh no ni mo n ba bo. Ibe na ti ra won ton ba ti ra won ba ti jo ife erefe ori ife aba na se so elerefe ton ba ti fe ba ti gbona ton ba ti dapo lekan bayi eh oyun itasin dere esin ni ma n ko bayin ton ba ti se kini bayi kan na o ti duo
0: papapa
2: lai de mo wa ara won lai mo bi ton ti wa lai mo okun to wa ni di abere won e je ka pa yen ti okunrin atobirin ton fara won ni isin ta ba wa de won daada gege ba won kan ti ma so won ni baby fe baby ni
0: baby born baby
2: baby born baby baby marry baby and born baby nigba ti baby as be ba fara won bawo le se expect pe ki won lo leyin nigba ti baby as be ba de fara won ni ta ba de de le jo se won ni wa so wa so fa pe nitori ide eyi ni okunrin na o se fi iya saba re sile ti o si dapo mo aya re nikan won si gbon ni moro pe e ma da safi asin won ma ba ma wo won ran nko a ba si baje ton ka to mo bawo ni kini igbese wa lori iru awon nkan ba ko to di po di bayi then in any relationship mo ti ma saba so re lori eto when we fail to have a good and genuine communication to ba ti fail bayi bare ni soro to dun moran ti a fi igba kan bokan ninu ti a samulu mo la re ta lo so ta so toro funra wa pe bo se rire bo se rire ko si bo se le leto ija aja tagun afẹ gbogbo e a pada duro ni ati wi pe n to su ma nfa lopo gba ti bisma ti danu duro ni pe te ba sakiyesi ni isin pupo ninu awon to wa nta ni isin ko si suru mo ka to mo ka to wi gba gbo awon adari ese olukalukun de ti wa so fun wa ni isin ni ta pe to ba ti do ni lemi lo tete be se soro to ba de be se so ba bi mo ka meji se yo ko le ni yoko na ni
0: o wa lara won idi lo to
2: lati be sinri single father single mother
0: e seun se ri mo fe ka ti bi bayi wole ni o nitori e mo se bere pelu awon to ma nfa tai ti single parent fi po ni ita mo so le kan gba ko to di pe pe mother ati eyin no soro ya ibo mo so npe ti kaluku ba ni ko hun tenu boro pe a ere idi ti mo fi wule daware ti mo nda omo mi to koda elomi a wa justified e ri pe o tono lo to o to be nitori pe iriri kaluku ni n toka si decision ti won take lori pe je n wule dawa eyin o en temi ba wa ni re ti nbe ni eni to ba wa laye ni foko abi ni laya looto eyin o iyen lo loto se wa ri oto ni pe iyan dawa a single parent oto ni pe o ti wa so pe to o ti po kokon pe ile ti mo dawa ti to after all mo re nkan to fe fe mi ni su loka oto ni acceptance she mi mo te ba understand oto ni pe gege bi obirin bi apere single parent ni mi mo ti ni bi omo bi meji meta mo wa re nkan to se pe o si fe mi pe lagbe lebu mi o lohun fe fe mi sile se mo pe oto laye ohun e mo gbagbe in this situation ta so yi tabi ninu agbegbe wa a o ri pe o out of kasha ni pe boya bi 100% boya let's say 70% of single parents ni won saba re ni ti o pada gba won towo tese se wa ra won te to di bukata won ati so to jo be lori eto mi fe ka lo si deep down mo ko fe ka sare mu be lere fe ni sugbon te wa ra won 30% to ku tan ba re ni fe won kilode to je pe eni to ba fe won tan to je partner won ko n saba gba omo won towo tese in bitan lo gangan niyan lona mejeji for instance okunrin o ti lomo to nto ko si yawo iwo lo tomo o wa ri obirin to wu o gege bi oko pe gege bi okunrin ko fe fi saya ko si mo tomo to nile o si bikita pe oluwo na le bimo si after all obirin na ni o ki wa lo de je pe tan ba pada fe obirin na si ile tan awon obirin to ba ko se gbogbo won o awon kan wa ni won to se pe won kin saba gba omo to wa nle omo kan yen step children won saba gba won towo tese k ki lo fa gangan se ri bi to fa gangan ibe gangan lati tu opere pere oro sile nitori pe in to fa gangan o je mo oro arakunrin ta fe mu gbo lori eto yi sugbon e je ka kokko so on to fa na ki la won de to ma fa to se pe o tan ba awon oyan saba awon partners yen oko ati yawo won saba feran awon step children won gege bi omo won ki lo fa
2: cherry number 1 won ma re won gege bi rival
0: ah rival ninu igbeyawo
2: bẹẹ mo so fun yin se mo pe yala nkan to tun ma fa single parents or whatever ni pe se opo po elomi ki se pe boya tori pe won kora awon elomi iyawo re sile o le realize ko je pe o nikan ni o mo do mo ta si wo pe majo je mi nikan yen wa elomi iru obi be ko de ni fe ki ajo omo ohun yo ma fi fe han si won ife to si so bo si duro bi odun merin marun ife ko de si ife teyan atomo si jo nlopo bi odin di odun marun a ti wonu ara eni to ba de asajoji si so mi aje ngbadun le oko bayi so mo de ma je ki ngbadun yawo ti mo fe bayi mi nkan se ma yi bo niyan
0: ah je won trust the partner won to ni queen mo
1: ko to mo fa o na ni lare na ni ohun ti omo babirin ti so yin opolopo awon boya okunrin abobirin won ma wo bi pe asiko to ye ki okunrin ko ma fun mi o fun awon omo mo ni eyan kan to ye pe nigbati iyawo e se alaisi ohun lo ko gbogbo awon omo e kaakiri gbogbo awon eyan wa se pe ah okunrin ni yan o de fe iyawo mi o lohun o fe kan ma fi abo gba ori awon omo ohun nitori pe to n ba fe yawo iyawo wa fe ma se pe iyawo lo ninu ile a de fe pe ko ma se ojuse oko si ohun awon omo kedere omode o le ma se omode to ba de ti di pe boya won awon omo na won ti ki se pe omode ba yen ti won le damo yi pe ki se iya awon so o ma ni awon nkan ti iya yen ma se ti o je pe awon omo yen na ma fe wu wa omode
0: pe aha en safele bi wa
1: gbogbo igba sa ni daddy wa fun mommy yi ni owo ju awa lo to ba je pe iya wa wa nle ni nisin se mo gbogbo orisirisi ko ba yen wi pe ohun o le fe iyawo gbogbo awon eyan ton ba soro ton ni pe ko lo fe iyawo olohun o le fe iyawo igba ti to je abigbeyin to se ton ni university lo sese wa fe iyawo do awon omo yen na si wa ni ilu le sugbon o ri pe won ti gbon
0: won ti gbon
1: won de ti won ti mo ti won ba se oju si won won ti mo otun so si awon na de ti fun obirin yen ni space ti e ninu ile so nigba mi awon elomi le ma wo ba yen wi pe attention na won ma wa divided attention to ni si awon omo ti o ba fe okunrin mi ma se pe o da poro awon omo yi o ti wo lokan ju to nlo
0: ohun lo
1: se de mo pe ya a fe se ododo fun awon omo e a fe se itoju awon omo e normal thing lo to o ma se ojuse fun oko to fe na sugbon ni igba mi won le ma compare ara won ko to je pe o ma fe fa gbon mi si omi ohun to idi niyan to je pe okunrin mi a se pe iwo ni mo fe mi o fe awon omo boya ko awon omo fawon obi e o ti ekunrin mi gan le so pe nkan bukata awon ohun ma se sugbon ko ma wa labe
0: ah ah to ba ni
1: so o ma nsele bayen okunrin mi le so pe gbogbo nkan to kan ba se lo si ilewe emi mo okunrin kan to je pe o sese fe obirin kan omo e o wa lodo iya ti e okunrin yen de so pe lo mu omo yen lọmọ wa sọdọ ẹ ni pe ọdọ ya lọmọ ma n gbe kini de to mu lọ sọdọ grandma jẹ ko ma bọ ọkùnrin yẹn dẹ n ṣe ìtọjú lórí ọmọ yẹn
0: ti o n ṣe
1: ti ọmọ ti ki ṣe ọmọ ti yawo ẹ ti bi sibi to ti n bọ ko to pade ẹ o de bẹrẹ si ni tọju ọmọ yẹn ṣe mọ pe o ba kan bo ṣe ri nibi bẹẹ kan lo ri nibo mi so a le ri ọkùnrin to ma gba ọmọ yẹn ta gba iya yẹn but most of the time wọn kì í fẹ nitori pe won a ma ri pe eleya
0: ma dina iwo ni mo fe mi o fe omo re ah iwo ni mo fe mi o fe omo re o po looto papa julo te ba ti e bi awon odo langba to je pe won ti niyawo le sugbon ton ri single lady kan to pe ko lomo to wu won won a didi so fun pe wo iwo ni mo fe o mi o fe omo re imi na awon obirin gan mo aida bokunrin gan pe mi ti bimo
1: awon obirin mi gan ma so wi pe ki won ma je kawon ebi o mo wi pe o ti bimo so ko mu omo e ko lo wa bi to ma fi si boya do awon egbon e abi ojo ye o sugbon
2: elomi ati e pe aburo o pe lasbo mo mi awon ni
0: eh iro tun ni yen
2: agaga ti ya ba ti shalaisi
0: ha
2: le bi to se rekom
0: se roro yi o pin yele yele si gbo orisirisi ona ni se ri bi ta ti wa pari e gangan ni o wa je kin bere eh arabirin arakunrin to fi oro re sowo si wali eh si awa apero obirin pe dakun tori olohun ah ohun se kini yi looto o bu ohun lowo kini ko ohun se eh arakunrin yen so npe eh ohun fe single mother eh ohun fe arabirin kan iyen iyawo re igbo si re wa looto iyawo re si ti bi omokunrin kan sita sugbon ohun ri arabirin yi o si wo ohun ko ohun fi saya ohun o si ti ni aya kankan ri eyin o o si fe arabirin yi ni suloka o si gba omo arabirin yi pe o gba arabirin yen yen iyawo to se gbe
1: o gba tomo tomo
0: sugbon ko ni fe omo to gba looto arabirin yi bimo fun ba ti gbo sugbon ko ni fe omo to gba nigbati eh won ma fe ra won tan eh ninu ohun to fi sowo si wa omo tarabirin yi bi gangan fun o shalaisi o wa je pe omo tarabirin yi gbe wa lati ita eyin lo je gbodon fi na ri bi omo ninu ile
1: loku
0: fun won gege bi omo sugbon gbogbo igba ti arakunrin yi ba ti ri omo okunrin yi o ninu ohun ma n baje po won o feran re rara gege bi omo bo won kan ni choice pe ohun kan gba laye pe bi ya re mu fe nja le ti o sita sa ma gbenu ile ohun olohun o se ise baba si arakun ni omokunrin o wa ni pe eh nigba to lojo ma de lo ba mu yawo ohun sodo eh yawo ohun te o saju ohun lo si bi agbare o wa ni pe nigba ti won ale ojo ti won sin yawo ohun iyen iya omokunrin to wa nle ti o mu alati ta to wa nle jare omokunrin won ni o ni omo odun 16 no 16 15 years o lo omokunrin o ni ale ojo ti won sin iyawo ohun ni ohun nibi to ohun tin kanra ti inu tin bi ohun lohun ba wo omo 15 years yi omokunrin pe wo iya re kuku mu fe tele won o fe o ki wa lohun duro se nle wa oya
1: bota
0: gbe eru re ko ma lo koda o so o ni looto ale owo ale lohun le arakunrin yi eh this teenager yi o lohun le sita bo won o si bikita at that point pe dakun
1: to ba wo
0: lo lo ohun mo pe ko lebi ko si lara o lohun o de bikita sugbon at that point ti ohun se kini tohun daro yawo ohun to ti ku ohun pe bi n ba ti ri oyin moran ti yawo ohun mi to ti ku ni wule mo lo nfe omo iya re kuku ni mo fe o ni in to wa ya ohun lenu ni pe arakunrin yi iyan omode ohun omokunrin ohun o ni ko sunkun ko bebe pe e dakun mo le mi kuro ko janpata o kan ora ko gbogbo awon eru re o si kuro nile o wa ni pe e je mo pe lẹyin bi odun mẹwa lohun se to gburo arakunrin to kuro nile iyen omo to hun le lohun se to omo yawo e lohun se to gburo e o wa ni to wa ye ohun lenu ni pe within da odun iyen odun mẹwa ti omo ohun fi kuro nile igba yen lohun wa ri alaisi pe ha ase ko da kiyan mo da wa ase omokunrin yi o ba si ti mu gege bi omo ohun o be ni
1: toro
0: o be si ni so pe gbogbo le da paro gbogbo owo to hun ni ohun oku lomo laye ohun o si le bi momo ara omo te ko hun tu so pe ko jogun e ohun ti fi ibinu ah ohun ti fi le dana o wa ni leyin odun mewa to hun buro omo yi eleduwa ti je ki omo na de eyan laye o wa loju wa ti ohun lati so pe omo dakun mo po pada wa o wa ni pe in to hun o mo gangan to ni nti yawo ohun to ku to se to won mo ni pe ase yawo ohun o ti ri bohun ti mo se si omo iyawo gangan ti o ti se to insurance pe to hun ba lo si bi agbare eyin gbogbo to hun ko jo ati pension ni o ati gbogbo kini atowo to hun ni ile owo pamo o ti se kale fun omo okunrin yi ha o wa bere si ni so pe e dakun eyin team apero obirin kini se emi nikan mu dawa ogun re nle owo re nle ohun lohun si fi binu lomo lo kini ko ohun se bohun lohun se fe so pe omo mo binu so mo gan na se yo dari jo ohun oni lo to ohun regret pe won o gba omo yen towo tese o sugbon nisin bayi omo to ohun se lo bi odun mewa seyin bo lohun o ti pe pada oro re eyin ara le ti en gbo wa e dakun ti rolu awon nikan ko ni ajo so tori ati emo ba ti da gan oro ti e ti wa kan yin bayi e sa ti ribi ta ti bere e ti ri n to fa n to bi n ta n ta n pekelu lori eto leni e mu fe ke pe wa wole e dakun arakunrin na gbo wa lowo bayi e dakun kini ko se number to wo kulu yi re o 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 3334 8930 0915 3 4 8 9 3 e tun le pe sori eleyi na 0911 3 4 8 9 3 0911 3 3 3 3 8 9 3 eja mu pe yi o Hello. Eka so.
3: Akrole.
0: Ko le ti wole o. E ba wa yin kini te fi ngbo wa sile ero yen.
3: Mo te ti kuro nbe.
0: E seun.
3: Mo ti kuro nbe.
0: Oro re kini
3: ka. Akrole.
0: Oya ti bi ti e ti nbe.
3: Ko ma poruko mi ni Mommy Awau lati Money Yandi by. That Siriki Olori Soko.
0: E seun.
3: Se ri okunrin yen o ti fi binu o ti fi ja ero ogunu. Ko ye ko ri beyen rara rara. Sori igba to ti fe ye yen o ye ko create fe yen sori omo to gbe wa yen ni omo yen ni o ba je omo e ni ku ko le bi ko lara o ti wa le omo yen sita o ye ko ri be now igbo lo ti wa fe bere ni ku ko si ni to ti fe bere
0: ki ni ko se ti o fi bi omo yen dakun tori olodun
3: ko ba le bi omo yen to ba ye ko mo awon bi omo to bi ran ti awon omo yen pe ko ba o be ko ba n ba soro to e pe christian ni bi awon mo lo ti church won to e ba lo mu ko lo ba be
0: to
3: nkan to se mi ro police ni
0: ha e seun won ni kan mu lo church kan ba won bebe e gbo so se so omo te fojuri ni odun mewa seyin to se pe ale ti momo re ku lele bode hello e ti wole oruko yin ati bi ti e tin pe wa
4: Hello.
0: Hello, Ekason, e ti wole oruko yin ati bi ti e tin pe wa, Ekason.
4: Eku eto.
0: Olorun lo nto.
4: Mommy amo o lati ologun eru lo npe.
0: To, eseun.
4: Nkan te mi ma so para kunrin yen ni wipe won gbodo wa omo yen ri. Soro idari je ese. O te je pe won ni jogun, omo yen o ni jogun gbogbo. Gbogbo nkan ti won ni. But won gbodo toro idari ese. No wo mi. Sori bo se le omo yen jade. O dabi pe won ti le arabinrin yen kuro laye won patapata. So, won gbodo gbe gbogbo igbese ti won nilo lati gbe. Ti won wa omo yen ri. Ti won toro idari din ese. Ti emi arabinrin yen ko le dari di oko yen na. Àwọn náà dẹ̀ lè ní ìfọkànbalẹ̀ ọkàn.
0: Ẹ ṣeun.
4: Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́.
0: Ẹ ṣeun. Ṣé mọ̀ pé mi tún fojú yẹn wò ó pé bọ́n ti lọ́mọ jáde wọ́n lé gbogbo tó jẹ́ arábìnrin yẹn wọ́n lè jáde ni. 0916 893 1000 0916 893 1000 tàbí 0915 3334 8 9 3 tàbí 0911 3 lọ́nà 4 that is to say 3333 8 9 3 won le jade won si le arabirin o na jade se mo pe yen deep looto bi ko won le gbogbo to ku tarabirin o ni to fi lede won le jade ni sugbon sara omo okunrin tan le jade so le dari jin baba on sa so se se bo ba se wo ki lo se eh queen mother so o possible ko mo on dari jin baba on sa
1: Sherry
0: Eje nsare mu pe yi. Ah, e ti wole o e ka san abi e kuro le oruko yin ati bi ti e tin pe wa. E kuro le o. E seun.
5: Ya beji lati Moniya.
0: E seun.
5: O ti da kede omo ni su ni. O si ti su ni pe laye ti o je na. Won ni ese yawo won ni. Ta se ile omo jade ni jo ti won sin. Ya re. Ah, o ti fẹ́ kankan fún wọn.
6: wọ́n já tọrọ ìdarí jìn lọ́dẹ ọlọ́run tọlọ́run bá ní kọmọ yẹn kojú àánú wò wọn ó rí ìdarí jìn lọ́dẹ ọlọ́run.
0: Tọ ẹ ṣeun. Wọ́n ní ọ̀tọ̀rọ̀ ìdáríjì lọ́dọ̀ ọlọ́run ẹ dákun ṣé lẹ́yìn ọdún mẹ́wàá náà ṣẹ̀ wá gbé pè ẹ̀ ló gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ o èmi ni the supposed bàbá rẹ èmi ló yẹ kí n jẹ́ bàbá rẹ tí mo lé ọ bọ́ síta ẹnu wo láti sọ bó láti fẹ́ wí gan etí wo gan ní bá ní gbọ́ 0916-893-1000 0916-893-1000 tàbí 0911-3-893 ṣé ó ṣeé ṣe kọmọ náà dáríjì bàbá queen mother ẹ lè pọ́rọ̀ yìí ti di hàn ẹ wo ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ ẹ wo ibi tí à ń lọ. Ẹ ti wọlé o ẹ kúrò lé orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá.
7: My sister kúrò lé my queen.
0: Ẹ kúrò lé Ọlọ́run ló tó.
7: This is Isaac Wopi láti Mọ́kànlá Barracks.
0: Ẹ ṣeun.
7: I think máa yẹn fi ìwà ọmọdé ba everything tó ti ń pè bọ̀ jẹ́. Ike nípa pé àìnífẹ̀ ọmọ yẹn di àmọ́nà tó fi lé ọmọ yẹn jáde ni ọmọ yẹn máa máa kò títí láì. Nígbà tí ọmọ yẹn wà nílé tí ẹ wà nílé òtí ni ìwà tí màá yẹn máa wù sí kò ní kà. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀hún tí ìyá ẹ kú tó feel like at this point I am lonely I need somebody in my life. Ìgbà yẹn bó wá nínú ìfẹ́ rí ẹ mọ́. Ṣé rí to me. Ọmọ ti bọ́ sí òòrùn jáde. Ṣe understand but at the same time tó bá lè ṣe o maybe you should get contact of the guy kó lọ kíkà lára rẹ̀ kó má rìnrìn lọ. Tó prostrate with tears jẹ ní tears in his eyes. Ó dẹ̀ jẹ́ kó mọ yẹn mọ̀ pé òun regret òun regret òun regret àìjẹ́ bẹ́ẹ̀. Because ẹ̀kọ́ tó mọ̀ sọ yìí tó bá jẹ́ mi náà ni I will never. Ó máa nira kí n dáríjì but I believe the editing solution tó bá lè at least bẹ̀bẹ̀ genuinely that's my take.
0: Ẹ ṣeun torí Ọlọ́run ẹ ṣe tẹ́ ẹ pè wá wọlé ṣe mọ̀ pé ọgbẹ́ ọkàn ni lóòótọ́ torí ẹ̀ mo ṣe ń bèrè ń pé bó bá dé wọ ni ṣó lè dáríjì irú bàbá òun bàbá tó wòyàn ṣùṣùn tó sì bọ́yàn sí òhò nígbà tí ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọdé dẹ̀ ni at that tender age ṣe mọ̀ pé ẹni bá ń bá àwọn teenager role yóò understand ni pé age 15 yẹn wọ́n yẹn gbúdọ̀ máa fìfẹ́ràn wọn lọ́nà ara ọ̀tọ̀ torí pé àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tó yẹ kán gbé tí wọ́n máa nídìí àgbà láti tán wọn sọ́nà at that age ni bàbá wa ní pé ó bọ́ta ẹni tí mo kú fẹ́ ti lọ ibi àgbà ń lọ. Hello, ẹ ti wọlé orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá.
8: Hello.
0: Hello, ẹ kúrò lẹ́.
8: Ẹ kàlẹ́ o.
0: Ẹ kúrò lẹ́.
8: Ẹ kú àtàárọ̀.
0: Yes, ma.
8: Gbọ̀ntẹ́ ń sọ yìí. Ọlọ́run ló ní gbogbo ètò lọ́dọ̀. Láti inú gbogbo nǹkan ṣe. Sọ̀rọ̀ mi ń yé.
0: Yes.
9: Bẹ́ẹ̀ni.
8: Èyí tá ẹ fi kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Máì díẹ̀ káàbọ̀. Èyí tá ẹ fi kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé kí ló fà á kí àwọn obìnrin ṣe àtọkùnrin tí wọn kì ní sùúrù fúnra wọn eléyìí sáré ó ti sáré jáde eléyìí àṣeṣeṣe á sáré jáde single parents wà pọ̀ single parents wà nípọ̀ ìgbà tó jẹ́ wípé ní ìsìn kò sí òtítọ́ mọ́ ìrọ́ ló kù tá à ń pa fúnra wa ṣùgbọ́n bó ti wù kó rí ọlọ́run ní gbogbo ètò wà lọ́wọ́ ẹ̀ bọ́kùnrin yẹn bá ti rìn ní ọ̀nà tó tọ́ ọlọ́run á jẹ́ kọ́mọ yẹn gbọ́ ọmọ yẹn á sì gbọ́ tó bá rì ní ìnu ọ̀nà òtítọ́ láti lọ bá ọmọ yẹn kó wá àwọn tí ó mọ ọmọ yẹn kó súnmọ́ wọn kí wọ́n jọ fà á mọ́ra yóò padà wá lórúkọ Jésù.
0: Àmì o a bá wọn sàmì ẹ̀. Ẹ ṣeun ẹ ṣeun.
8: Àlọ́wọ̀n á wà pẹ̀lú yín o.
0: Àmì àmì.
8: Ọgbọ́n ìmọ̀ yín ò ní dá sọ́ o.
0: Àmì àmì ẹ ṣeun.
8: Ẹ kú tẹ̀síwájú o.
0: Àmì ẹ ṣeun ẹ ṣeun. Ní ẹ mọ́ gbàgbé pé ọmọ nǹkan náà ti dáńtó gbogbo owó tí bàbá san páwọn ń fi lẹ̀ pé ta ni ó wàá jogún mi ọmọ nǹkan náà ogún ń bẹ fún ọmọ tó ọmọ gan owó jù bàbá. Ọ̀rọ̀ yìí ẹ dákun pé mọ̀dà ẹ fẹ́ sàn kan mò ń gbádùn yín lẹ́kan.
9: Nǹkan tí ó wà ń bi ọ̀rọ̀ yìí ò ní wípé bàbá yẹn wọ́n nílò láti rẹra wọn sílẹ̀ gidigidi kí wọ́n dẹ̀ toro dariji lowo omokunrin yen nitori pe asiko ti omo yen na ni ogbe lokan o ni nkan sele looto iku iyawo e dun sugbon iku iya ti e na dun o na dun ni asiko ti nkan sele asiko yen kedere o na ni omo nwo wi pe oun ti ni eyan kan ti o je pe o ma tun wa nbe fun oun nigba ti ye ku gbogbo okan e bo ti e je pe nigba ti ye wa laye na o mo ipe ife tokunrin yen ni si oun
0: ife oju
9: ko po sugbon boya ninu okan o ti wo ipe ni isi ti yaun ti e ku baba imo wa fi ife to ti e lorin
0: boya o ife to ni si yo oun a wule fi da sori oun
9: ni isi to ti e wa wa je ipe nkan to mo reti o nko lori sugbon se ri olohun olohun ni eto fun aye gbogbo wa o ibi eto olohun yen na lo je ki omo yin na ko wa papa wa bo si ibi wi pe o ri nkan to ma jogun to deje wi pe o je ki ona ti e na la to deje ki ile aye e ko lojutu iyen ni eko ni fun gbogbo wa omo to ba wa ni ikawo wa bi o ti en so omo iyawo wa gan awon omo kan won le o le je idi kan ni won fi wa lodo wa e je ka ma ri won bi pe ti wa ni won nitori pe olohun lo mo omo to ma siyan be ni nsin yi se bi ohun na bi mo omo yen wa da ni nsin nitori na omo kan mo ti o ba ti wa ni ikawo wa eje ka se ka fi iberu olorun to won o ja wa la bi won ki sa wa la bi won eje keri okan wa je wa wi pe a se ohun to to nitori pe ta ba se ewo olorun to wa loke tori wa o mo bo ma se dajo fun wa
0: o mo bo ti mo dajo
9: nitori na iru oro arakunrin yi ki babai ki won lo ko lo be omo yen emi ni igbagbo wi pe omo yen ma foriji won
0: se ro pomo yen ga ti gbagbe pomo ni baba kan laye alakoko ko tumo baba to bi ohun gangan
9: o le gbagba pe ohun oni baba ni toto sugbon se ri ki se ebe ti arakunrin fe lo bi omo yen ki se nitori tomo ki se nitori pe komo le dariji ki de se nitori pe boya komo le obere si ma toju won awon na ti ni nkan ti won fi le toju won sugbon ki olohun gan le dariji won nitori pe se ri oto ni pe komo yen accept tomo yen o ba ti e gba ebe ti olohun ba ri okan won wi pe won soba won realize pe nkan ta won se o da to de ti se the right thing ko si nkan to kan won pelu boya omo yen dariji won abi ko dariji won o wa ku laarin omo yen ati baba yen
0: atolohun
9: amen teta mo pe awon ti realize pe nkan ta won se o da eni ta won si se si de si wa laye kon lo apologize wi pe eja omo yen emi na ni ma be bo ti e je pe mi se bi baba sugbon dariji mi ta won ba olohun le fowo to omo yen lokan ko pe ngba te ti wa bebe ta le mi se mi mo ko olohun ti mo fi wa nipo ti mo wa ko mo dariji won
0: sugbon kun imoda e mo binu omo ya ibe mo gbo mi se mo pe emi wo pe to ba je pomo yi to ba je pe ya re ko gbogbon pe ko fi ogun le fun sọ̀rọ̀ mi ti yeyin se mo pe baba yen gan le ma ri ti ero sa emi wo ko wa je pe nitori pe omo na ti de o ti de yen laye o na ko se pe o n toro je ni baba fi wo pe ase pe mo se ra mi abi bo ni
2: aje n so kankan fun yin se ri tayo omo yin o ba da oko yin o ni wa ri
0: o ti mo wo na nu
2: awon oloyibo ma n powe kan wan ni it's easy to forgive but very hard to forget ngba ti se pe memory wa ku a se wa gbagbe and let me tell you awon loyibo mo soro kan don't move closer to somebody that betrayed you easily and it's your kaeke yan don't find it easy to move closer to the person and to le fi essence learning where and to je pe asiko to ye ko dabobo e o ti danu o je nkan kan fun ma faaye fun emi o ni ko ma dariji tori to forgive is from God
0: ben
2: you understand but lati gba ni yen lati to trust ni yen pada please be very careful when you are doing that emi o ri pe ma lo toro dariji ese to ba pon mo yen bo ti jade njo na o jade sowo ku se sa re fe lo toro dariji lo we ni
0: ha to o to
2: tun ni yen to lo pe ronuji o gba o pe emi o ni ko ma lo bebe ko ma gbo mo mo kan pon mi bo se n gbo e kan lo be bebe sugbon to mo yen ba ni eti to ba gbo mo ti gbo olorin kan ni eni to le mi de bi ti mo wa ire lo fi se o fi sore fun omo yen ni se mo po se so wa ko ti o ba lomo yen jade na to ba gba ti ye omo yen ti ku to ma ni ko lo ma sign se mo gugu awon yo pada ri pe omo na ngba so won ba gba jade na so mo yen kan ni o da na no ni kan ni so ta ba wu wa lopo gba e je ka ma ro ni
0: mo se ri e je ka wa pada si bi ta ti bere se mo pe ibi ta ti bere ni pe kilo fa ti single parent to wopo ara cases ara n to binu e mo pe mo so nigba ta fe bere to pe a wo orisirisi nkan ti single parent would to ti bi si awujo wa ara re gangan le a nso yi se wa ri e mo fe ka gba awon eyan wa ni moran se to ba mo po o le cope pelu pe o ti ri single parents kan to fe fe to ba le cope emi o ba so pe kan wule fe ra won to ba ti mo po o le cope wule file bo ti wa amọ temi amọ temi fe gba awon to n gbọ mi nu ba ti won ko ori single mother kan abi single father kan to si lomo lowo single yen sa te o ti ye yin pe boyo ti bimo bi meji abo bimo bi meta to si mo pe eni yi si wu mi kin fi saya bo ba ti mo pe o le gba towo tese tomo re tabi ko gba tagwele bu re mo wule dakun to nse wule je o mo lo tabi abi oju temi fi woro yi nu tori pe to ba je pe lati le ni baba yi to ti gba omo yi ni towo tese yo mo fe lani o se mo pe yo si mo je won mo bayi
9: emi tu fe gba agbon mi wo oro yi wi pe e je ki aso egbe ta ko se ti ri elomi ti o je single parent loni nitori egbe to nko ni nitori pe seri won ni pe to ba ti fore han mi ma fi ru eyan to je han iwo to wa nile oko tabi to laya nile to je pe gbogbo awon to yi e ka awon to je pe won o gbe ile oko
0: awon lamona re
9: nigba ti won ba nsoro oro te ba jo nso o ni bo ma se mama o le ma je ojo to wa laarin won ni kini yen ba re mama ni ife ti lare ijo to ba ma bere si ni ma ni ipa lare o ni mo yi pe o ti ba a lot of things je ni mu e nitori pe o ni ma ri ire nipa iyawo tabi oko to wa ni le yen mo awon to n jade to je pe single parent ni won won gbe igaye bi pe awon free
0: be ni
9: ko si awon kan to le dari awon
0: si labe eyan
9: ibi kibi to ba wu won ni won le lo bo se wu won se le mura bi ago to ba wu won ni won le se se oro mi ti yeyin bayen e je ka so awon eyan ta n ba rin arabirin kan wa ti eyan kan ma so fun wa ogbo awon ore awon to ti kuro le oko ni won ma so pe awon ini won jo danko wa jo lo party wa jo se a pe pada dele oko ya ma soro kilo de to fi pe kini kan mo tele ore mi lo bi bayi ni gba to sa ya
0: ore to si tele o loko ti o dana fun
9: o ma dana fun le ko si awon mo e o ti ko won lo sodo mama won so igba to ba to dele na ni ile su ko ba de be bayi o ti ma yo daada lati bi to ti bo ati sun ni sugbon wo to loko nile oko e ti joko o ti gba awon mo dani
0: tabi wo to laya gan le
9: ale
0: iyawo e ti dana die o
9: ile ti su o fe ti lekun o n duro die ko fe de nigba to ba ya wa pada join egbe to ba nko nitori na e je ka so egbe ta ba nko ti o ba de ti je pe ede ayede wa ki se gbogbo ede ayede lo gudo la pe katuka e je ka wa awon to le gba wa ni imoran ti o ti je pe awon nkan kekeke to n fa gbon mi si omi o to a ma le yanju e e de je ka ni emi idariji
0: emi idariji e se pin moda e wo eyun ni e ba so ke ba n fi dagbere fawon ara ni ka mo lo
9: e je ka ni emi idariji e ma je ka ma se pe o se be lana ta ba tin ro tana mo ti jeta
0: n tenu mo ro sa
9: ma po ni sugbon ta ba ti dariji ara wa ife o ma n bo opolopo asise mole ko si laarin lokolaya ti ko si ise sugbon ta ba le mu oju kuro ninu awon nkankan a je ka le pe fura wa lagbara olohun ile wo ni daru
0: ami ami
9: epo orukọ temi ni eludipo oluakemi queen mother
0: omo ya ibo omo ya ibo papapa ka mo re ile wa
2: to all single parents lokunrin lobirin being a single parent ki sharun
0: be ni o
2: through your mistake through whatsoever means is not a sin but don't allow insecurity and I don't know arrogancy or whatever to take you back to where you belong.
0: Pride in it, Iberaga.
2: Remember where you are coming from. Anywhere you get any opportunity from any humble man to marry you with your property, please manage it. Value it. Tori pe opportunity, they said, it come not but once.
0: Ese oyin bo le fi pari e ba
2: da ko e ba. Tori ti eyin ni ma se so pe eyin ara le atutu mu eto to se ra wa lanfani wa nta fe gbo nto we ti gbo atutu mu wa ni role yi eni to ba taba ko ma fi se binu o
0: rara o
2: ko fi sosun ko fi kinra ko de tun be se mo gbadura pe ayewo ni baje o oro wo ni dojuru to ba ti lo se to nbo awala ma ri ila ma ba iko aporo obirin ndagbere pe o di lo se to nbo ruko mi a ma je enchu agwani Antonia Ifechukwude omo ya ibu
0: Ha, ọpẹ pataki lọ gbogbo eyin ti e pe wa patapata si ori eto leni yo. Ah, mo lero parakunrin na mo mo ko won gbo wa. Won si ti mo ona ti won gba bayi o. E seun ti e pe wa wole leni ati gbogbo eyin ti e fe pe e mo binu e pe wa pada ni ose to nbo. E tu wa ba wa se kini e darapo mo wa lose to nbo gege ni ago 5 lori ikanni Westside 89.3 FM fun akotun eto yin eto wa pero obirin. Ọpẹ pataki lọ lọwọ fun lọwọ bọtin mi fun sa ti awaye samu adelere eyin eseun te ba wa gbe oke gbe le eyin oporo kagbon e dakun to ba to tin ni ke mu nbo e ke si fi se kini ke mu nse o ko temi oyipada o temi to pe akin ko le ayakin lo nso npe lase edumare won ni fe nikan kan ni wa sawati o dabo

0: sun goma sha bakwai aka dauka
1: wai
0: an zo mun gabatar da kan mushuwa gabanin mun ji har dare ba a kula mu ba daga baya safiya ta waye lahadi na koma a tannin sai ga an doki mutum bakwai aka kai kotu sannan mutum takwas an bar sunan an kai bailin su to da mun kaje kotu alkali ta bincike laihin su babu ta to haka dai Allah ya taimake mu aka wanke su aka ba mu bailin su muka yi gida kalubalantar da muke hauskanta a yanzu musu tsakanin da Allah kuma ina son in wayar ma da mutanen ga waɗanda muke tare da su kai Bahaushe in dai Bahaushe ne na giri wanda ya hito arewa to me neman abin da ya ci ne ba me neman
1: rigima ba
0: kuma sun san waɗanga bandit din da ake ma mu ma kan mu in muka ga bandit za mu nuna mu
1: gwamnati kwarai kwarai kuwa
0: saboda duk wanda ya watse kai ya watse ya sace kayayyakinka ina gaya ma akwai ƙauyukan arewa yanzu sai ka nemi saniya ko wasu raguna ka rasa
1: kwarai
0: saboda to ta yaya a ce irin su waɗannan mutane waɗanda suka nuna suka gasa mu a ce kuma mu dawo kuma a ce mu ne su kaga ban mai ayi mana adalci
1: ba
0: to ina ƙara bada shawara ga yanga mutane su tabbatar da cewa Hausa Fulani fa Hausa ne Fulani don sun yi zama cikin mu suna aka game mu Hausa Fulani yanzu haka ni Bahaushe nake banje Fulanci
1: kwarai
0: ba niji to kaga sannan ina gaya ma ko duk sati ko kuma yace kwana biyu uku duk sai sun wargaje muna kauyuka to kaga wayannan mutane ina son dan Allah dan Annabi har abinci an kalubalantar da Bahaushe ke bincika huskanta kenan yanzu zaman da aka yi ma shi yasa muka hito da wannan muka gwada ma hukuma to zamu yi ma mutanen mu ID card wannan ID card ina ganin da za a tattamce ka kai ina ka fito miye sana'arka saboda mu ƙara nuna ma gwamnati da cewa mu fa Hausawa mutane ne masu son zaman lafiya kuma abubuwan da suke bukata suka faru mun yi Allah waddai
1: da su
0: mun yi Allah waddai kuma ba mu bukata abinda ke faruwa muna shan wahala a arewa kuma mun zo na inda muka dan samu mada abanga kuma an zo kuma muna abanga gaskiya mu ba mu ji dadi ba kuma ba mu yarda ba kuma duk mun ka ga wasu abubuwa da mun ka ga ba daidai ba za mu gaya ma gwamnati
1: to amma yanzu a cikin zama mai kokarin da kake yi ka gani cewa irin kaman waɗanda za su zo su zama bata gari ka san akwai waɗanda za su zo idan aka ce musu ga yanda ake yi ga yanda ake yi domin ga ƴan uwansu ka san wasu ne kan zama iya bata gari sai ya sa a ga cewa duk kowa ma dan yan rashin kunya ne ko kuwa basun ji to me kake kokarin ganin cewa idan aka ga wayansu wanda suna so su tadda zaune saye me kake yi kaga cewa irin wayannan an dakile irin wannan
0: to ai dalilin da ya samu ka sauna shugabanni suka kikiro muna wannan ID kawar da zata wanke zata gano muna da cewa ka san shi mugu fa idan aka ce ma ya fadi inda ya fito ba zai ma bari a abin gaba
1: ba zai fada ba
0: to shine duk wanda nagari kaga zai yi kokari yayi wannan ID card sannan hukuma da ta ganshi ta san shi waye in ka hito Kano ne ka hito Zamfara ka hito Gombe ka hito Adamawa in dai kana da sana'a yi kai ba mutumin da ke son wahala bane ko kuma ba wai irin dai dai mugu bane to kaga in kai wannan kaga ku wata matsala ka wanke kanka
1: kwarai
0: dalilin da yasa muna son mu yi tankade da rairaye duk wasu mu yagu su ma nan gaba ma za mu ba mu hukuma doka da cewa duk wanda suka gani ba tare da wannan ID card ba to ba mutanen mu bane kun ba mu san su ba ba karkashin mu suke ba
1: to madalla Malam Ilyasu to masu sauraro za ku iya kira mu akan 0918 930 0000 zan sake nana ta za ku iya kira mu akan 0918 930 0000 ko kuma akan 0913 533 0000 za ku iya kira mu akan 0913 533 0000 bari mu je mu dan shakata shirin nan tafiye.

0: To masu sauraro da fatan kuna jin dadin shirin har yanzu shirin naku na shirin arewa special dadin kowa dake zuwa muku daga nan gidan wasa shirye-shiryen mu na Wells Radio kan mita 99.3 a nan a Laughing Avenue a Waliwale Ibadan gari jihar Oyo. Za ku iya kira mu idan kuna da tambaya ko kuna fuskantar wani rigima ko wani kalubale a yankin ku. Za ku iya kira kuma idan ku mazaunan musamman yankin Waliwale wato Ibadan Southwest da Idoni shi Ilyasu Muhammad Shamakin Hausawa arewa yana nan a cikin studio muna tattaunawa game da kalubalen da mu mutanen arewa ke fuskanta. Za ku iya kiran layin studio mu akan 0918 63 1 00 00. Zan sake nanata akan 0918 63 1 00 00 ko kuma akan 0913333483. Zan sake nanata 0913333483. To Malam Ilyasu, ka san ashi Ibadan Oliole wato Southwest Ibadan Southwest din nan da kuma Ido din nan, idan ka duba mutanen arewa ana nan da yawa sosai, kuma akwai kabilu daban-daban ba Hausawa kadai ba. Akwai mutanen Zamfarawa, akwai mutanen Kebbi, akwai mutanen Bauchi musamman Siyawa, akwai mutanen Gombe, Gombawa ma na da yawa, akwai mutanen Jos, Plateau suna da yawa, akwai mutanen Nasarawa, akwai zan kusance kusan duka jihohin arewa idan ka duba suna nan da yawa a nan cikin Oliwale. To ya kake gudanar da shugabanci kuma inda za a tabbatar kada a ce an yi wariya ko kuwa an yi son kai a ciki?
1: To gaskiya haka da kai tambaya yana da kyau. Kusan in ce ma Bauchi, Jos da dawon sauran wasu wurare, su mutane ne wayanda suna da shugabanninsu amma kuma sun san suna zuwa suna ba su kan kawo abin, kungiyoyi suna da kungiya. Amma an ce man Shamaki Hausa arewa na rungume kowa, yawancin shugabanninsu sun sani, kuma in suna da damuwa suna kawowa mu je mu zauna mu dan tattauna akai. Sannan ita wagga ID card din da aka hitaiwa ba ta kowa ce, saboda akwai mutane yan Gombe inda na san ka, ko kuma kana da kungiya wadda za ku zauna ka kawo list dinka a karkashin ka suke, to za a yi masu ID card. Kuma zan dauki number kaza a dan sanya domin in case of, don ba wai kane harkar tsaro ba, ko irin matsalolin da suke sa kana okada ka samu damuwa ba san inda hake ba. Kaga waya ana iya daukar waya,
0: kwarai,
1: amma ID card ta jikinka ana dan diba a
0: ga, ana dan duba za a tantance a san ko daga ina.
1: To saboda haka kowane muna tiya da shi, kuma kowane muna bashi nashi abin nan haki.
0: To wannan yayi kyau. To kuma a ina ne kake da mazauni wanda idan ana bukatan a zo a same ka a nema karin bayani, ko kuwa ana so a same ka kaman ina ne ofishin ka mazauni inda kake wanda mutane za su iya su zo su same ka kai sai?
1: To a yanzu gyaran office nake ina nan Valencia, amma ta Mobi da sauran Mobi dai permanent, ko yaushe ka neme ni zaka samu, amma nan da Sati B3 zan gyara
0: idan ka gama gyaran office.
1: Za a nuna irin confirm da kazan shugabancin arewa,
0: ka zo zaka gani,
1: za a gyara, za a sa tuta ta arewa da ta Najeriya da duddai wannan, sannan duk wanda ya kawo koke ne za a tsaya a saurare shi inda har da gaskiya ne. Kasan mutane in aka ce kabilu da yawa, to baka iya wani daidai,
0: kwarai,
1: wani gani ya kai da abu. To mu bisa tsakanin da Allah ba wani discrimination, ko kai musulmi ne ko kai dai ka hito arewa ka zo ka abun gan, don nan mu ma manyan mu a da ai sun hada kawunan su waje daya, shi yasa aka muka samu 19 state a arewa,
0: kwarai, haka ne.
1: Mu ne dai muka zo muka dan caccanza ta wanga Christian ne wanga musulmi, amma su tafa balewa su sardauna da sauransu, ai ka san sun
0: duk ana tafiya tafiyan arewa
1: ai ai a daya mu ne muka zo muka shi ne sai abin yaka dan kawo mana matsaloli a yanzu
0: to a wani abin da zan kara tambaya shine ka san wasu za su yi tunani kaman ko kahin mutun yazo ya dube ka yazo gurin ka sai ya biya kuɗi ko sai ya kawo wani abu akwai abin da mutun zai yi idan yana bukata yazo gurin ka ko sai ya biya ko ko idan mutun ya kawo ku kanshi gurin ka sai ya biya wani abu
1: gaskiya idan ka kawo ku kanka kuka shine complain irin matsalolin da suke faruwa kila an dan yi ma wani abu wanda ba daidai ba ko kuma kana da dan matsala da hukuma to kai tsaye inda kai mai gaskiya ne za a bincika sannan za a taimaka ma za mu je ko in ban je ba in dai ba yayi cikaya ba zan je zan sa yara su je wurin dan kuma kana bukata ta din ba wani girman kai ka shugabaci Allah ya dora ma shi to ba ka hi mutane
0: ba ba
1: Allah ne ya ga dama da nashi iko ya dauka kaka
0: kwarai
1: to saboda haka in ka sa girman kai Allah zai nashi iko wata rana kana gani ana yi kai ma ba da kai ba to saboda haka ba wani girman kai mutane sun sani kowa yazo da complaint din insha Allah muna da rai da lafiya za mu tsaya mu diba
0: to masu sauraro za ku iya kiran mu akan 0961 3310000 zan sake nana ta za ku iya kira akan 0961 3310000 ko kuma akan 0913333493 akwai wani layin da bana kira barin kira na ga ko muna samun matsalan network ne za ku iya kira kuma akan wannan layin na 0913333 barin sake farawa 0913333383 akan 0913333383 za ku iya kira mu domin mu ji daga gare ku to ka san wani lokaci mu mutanen arewa kaman muna da wani kira a nan barin mu an samu ji hello alaikum assalam da wa muke magana Jonathan daga BCJ to muna jin ka Jonathan hello Jonathan
2: hello
0: ya yeah, muna jin ka
2: na ji dadin shirin nan yadda ya kai ga wurin da an kawo shugaba kun zo kun tattauna ina farin ciki sosai da wannan shirin Allah ya sa shugaba cikin wannan shiri
0: amin
2: Allah ya sa shugabancin shi ka alheri a cikin wannan jiha
0: amin
2: na koyi ya ba mu right namu don har ga labun ba da sauki ya gani kwanakin ba waya na basu na je nan dubai a gyara mun waya kuma bayar bene a wurin batir ne da samu sai ya kawo batir da ba mu kyau ba na ce kai ba na son batir din sa ya cire batir na shi ya je ya kawo wani kuma to batir abun dubu bakwai dubu shida yana ce mun kawo 15,000 na ce kai ni ban da account amma nan can ya cire batir na shi na gaya mishi haka sai ya bani waya na bayan da ya kunce bai mai da wayan ya daura notin ba ya ban waya na to ni kuma na ce na yi magana a wurin zai zama damuwa ne don sun ga ni ba haushi ne shi ne na karbi waya na na ce tun da na zo gyara ne na je wurin na gaba ba kowa ne dai mun haka ba ɗan shiru na bar shi ɗayan mun da noti na ɗaya haka na kwashe waya na tare
0: To dai mun gode tun da ka yi amfani da hikima kuma baka tadda rigima ba to irin wannan dai Allah dai ya kiyaye mu to mun gode a Jonathan da kira
2: okay
0: yeah. To madalla sarki kaji wasu rigingimu akwai su da dama wanda muna da wani kira ma anan hello ya
3: hello.
0: Barka da yammaci
3: Suwana Yusuf
0: daga ina kana kira
3: daga sabo Ibadan
0: to muna jinka Yusuf sabo daga sabo
3: ni dai gaskiya banje wannan shirin da farga daga farko ba gaskiya amma dai kake ne da amma dai Allah ne addu'a kai zan yi dai Allah ya ba mu zaman lafiya a garin nan kawai
0: amin
3: Allah ya kare mu kuma Allah ya kara muku dauka kuma
0: amin mun gode Yusuf a gaida mutanen Sabo
3: ya yi radio ga
0: yawa to madalla ya
3: yawa
0: to masu sauraro za ku iya kira mu akan 0916893 har yanzu muna da kira. Hello?
4: Assalamu alaikum.
0: Alaikum assalam, barka da yammaci mai gida.
4: Muna lafiya.
0: Lafiya lau, da wa muke magana?
4: Abdulmalik ne daga Kola.
0: Okay, Abdulmalik daga Kola.
4: Haka ne.
0: To muna jinka wani rigima kake fuskanta kuma me zaka cewa shi shamakin Hausawa namu na arewa da kenan?
4: Eto a gaskiya ni dai har ga Allah ina godiya wa Allah don inda nake har ga Allah ina da zuwa cikin kwanciyar hankali amma ni har ga Allah wannan shiri da aka yi da kuma wannan shugaba da aka bamu to sai dai mu ce mun gode wa Allah tunda dai ana watan nan Allah ya hada mu da shugaba mai tausayi na kasa da shi to da na dami mu shi sai mu ce Allah ya taya shi da riko
0: amin
4: Allah ya sa kuma mai tausayi talakawa ne
0: amina. To madalla sai a yi zaman lafiya a kuma kiyaye a bi doka
4: insha Allah muna nan muna kai
0: an ce in an bi doka za a zauna lafiya
4: haka ne babu kariya
0: to mun gode
4: nagode
0: sai yawa to madalla to masu sauraro za ku iya kiran mu dai akan layukan mu na studio akan 0916391000 ko kuma akan 0915333483 ko kuma akan 0913333883 a lokaci ya kure mana a sadelere ya fara daga mun dan yasa cewa lokaci ya kure a Hausawa kan ce laifin dadi karewa da fatan kuna jin shirin shi sadelere musamman yazo sashin wasanni to shi sarkin namu idan kuna da wani bukata ko neman karin bayani za ku iya kiran sa akan 0903386875 zan sake nana ta za ku iya kiran shi akan 0906387451 ni ne naku mai suna Anthony Dominic wanda aka fi sani da Yankuti to sarki
5: alhamdulillah
0: to sai mun sake haduwa muna fatan idan mun kira ka za ka kasance tare da mu
5: insha Allah
0: to mun gode sai sati mai zuwa ni ne naku Anthony Dominic Yankuti ku huta gajiya lafiya

Ile-ise Aare ti pe ajo otelemuya iyen EFCC ati ile-ise olopa lati se iwadi awon alatileyin fun Ogbeni Adeyemi Adeniyi Matthew lori awuyewuye to nlo lori ajo Presidential Foreign Intervention Promotion Council. Eleyi larigbo lati enu amugbalegbe agba fun Aare lori iroyin Ogbeni Temitope Ajayi nibi to ti so wipe awon aworosasa kan ne na ni o wa leyin Ogbeni ohun bi ike. O so si waju wipe awon obayeje kan ninu ogba lo nse nkan ti o n tabuku ba olori awon osise yin Aare Ogbeni Femi Gbajabe Amila ni a ko so n ro awon ileise agbofinro ohun lati se iwadi ona ti Ogbeni Matthew ti o gba lati se awon nkan ti o se ti o si fi oruko sile ni ona aito.